0: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.
1: Shining His light, sharing His love. The Anchor, 106.9 FM.

0: So that song was entitled Do Right, a Bisaya version, or yes. Buhata ang Matarong.
1: Wow, nindot kayo, no? Bisan pa og ikaw na lang usa
0: mao
1: ang magtuman, bisan og di mahibawan, di ba? Sa to, sa to? Bisan
0: sa sinugdan.
1: Di. Dili, ako tanawala na nung ko dapat naman ko spill good after the song. Oh. Yung mo kong giunahan.
0: Sorry, sorry.
1: Joke, joke. Pero yes, paminaw ko rin yung chorus.
2: Hangtod nga pagtaon.
1: Di ba? Bito hangtod nga di mo balik ang Ginoo. Dapat atong buhaton ang unsay sakto.
0: Dili po kay, wapan ibalik ang Ginoo. So, hindi pa mabalik ang Ginoo. Magbinotan tayo,

0: na mo pa tanong ingon sa John ba nakatang if you love me keep me keep my commandments.
1: Yes,
0: yes, no. So tinod gina if gigugman imong Ginoo we ought to do what God wants us to do.
2: Kay kasagaran mo sa mga Christians kay gigyan kay ana na sila magtarong if nay magtan-aw.
0: Yes.
2: Mo nang gingon sa song pagtarong bisag ikaw ra usa.
0: Yes. Mo nakahinumdum nung ko sa kung wali pag last Friday sang Bible study. Ang gusto siyang itaytulan nog The Christian Behind Closed Doors.
1: Wow.
0: Kaya ko sana. Kaya ko sana. Okay. Kasabot ka? Kasabot ka?
2: Yes.
0: The Christian Behind Closed Doors. Unsa ka kang klaseng Kristohanon kung wala nang tan-aw?
2: Yes. Grabe. Unsa ka kang klaseng Kristohanon? No? So if ikaw nga nang minaw karon no, nga I hope nga dili unta nga if naay tawo lahi ka, if ikaw ra pud isa lahi pud ka, di ba? Mo nang always na tatimanan nga kay mo na kasagaran ba nga mo na tag nag-wear og mask bitaw nga
0: yes, natay
2: maskara nga if ting simba natay maskara nga ting simba and if ting nata sa gawas na putay pon nga mura po tag dili Kristohanon. Mo na always na tatimanan nga mura siya guano kanang saying be honest even if others are not even if others would not and even if others cannot.
0: Yes, sakto gina ko ya Sam.
2: Sam so, check, it's 21 minutes past 9 o'clock in the evening. Natay daghan nga mga shoutouts dito sa itong live streaming na nag-una ni Kuya Christian Danyo nga watching again from Dulho. Diay mga kuya nasayop og type. Yes, it's okay. It's alright. Fight.
0: Yes.
2: Again, mayang gabi dito Kuya Christian Danyo. Sayang nga pag Friday wala siya naka-guest. Kaya pag Friday, gano'n siya ta pag Friday kaya ganyan?
0: Nagdula.
2: Ah, yes, we had a volleyball game. So nata yes. Ato ang sports ministry sa church.
3: Aron buhat ka og mataro.
2: So, pasalamat and also nagduwa pon mitina. So, shout out sa mga bisita ni Ate Kaylee.
0: Si Ate Elise og si Ate Sophia.
2: Diba nakabalita ko nga na share na to sa gospel.
0: Yes, ako nang nasolwinin nga si Ate Sophia together with Kuya Andre and the other one.
2: Nindot to mga Bible study, mga prospect for yes. Bible studies. So, ato na i-pray no, labi na sa mga kasagsagan nato mga young people especially to each cell group nga na mag-amot mga prospect for Bible studies. Kaya ano man din magsugod ang ato ang discipleship nga program. Dili man muhunong nga nasulwiningan na ito but magpadayon din na yung discipleship Bible studies para mahimong fruit dira sa Bible studies. So time check, it's 10:22 minutes past 9 o'clock in the evening and we'll be entertaining your greetings and of course your shoutouts and your song request. Dere sa to ang kahanginan karong gabi una. Again, shout out also po ni Ate Kuya Christian Danyo. Managhan na po mi balik ang Team Dulho kay nana si Kuya KJ.
0: Yes, unta no nga magnagampo jud mi always sa taga Dulho. Okay, para nga magmobalik ba nga daghan sila bitaw. No, so I do hope and pray nga dili lang silang budog sa simbahan tungod kay nalay tao nga nag always nga nagpugos nila no kundi ilahang will ba. No, I know nga giyahunon pa ng mga babes in Christ, di ba? But atong yan po atong mga Bible studies nga mo bear og fruit, no? I am very thankful sa Ginoo nga nanatay bunga sa Dulho, no? Si Kuya Christian Danyo, yes. No, who is now a member of the church, di ba? And kamusta naman inyong note reading, Kuya Sam?
2: Shout out.
0: Kinakahinumdum ko nga murag ikaw gito yes. Gi-assign na ni pastor.
2: Murag I guess na kuan naman siya. Nakabasa naman siya. Di ba?
0: Dapat nag-iapunmig ko na mo yung mga consistent yes. Nga lesson. Ba?
2: So, kaya po naman ibabasa si Kuya Christian Dan yun. Ang praktisa na dun niya is ang kapaspason nga mabasa.
0: Wow.
2: Di ba?
0: So, dapat imugyapong giyahan.
2: Yes. So, guide.
0: Guidance.
2: So, dili kay biyaan na to no dayon. It goes na to. But we must i-guide dun na to. Kay, wala, dili man na parasa, dili man na ka ng inighuman ninyo kay bawo na dayon di ba anad na kayo dayon mo tukar nag trumpet dili dun nga na it takes process
0: yes
2: and it takes time and also shout out to Ate Crystal Jane Wenceslao all the way from Marivales Dawis. Hi, good evening mga kuya. Shout out ako si Kuya Jimboy Solomon nga birthday niya karon tas birthday pud nako pag Sabado sa 22.
0: Uy!
2: Wow! Ano, wow. Wala man siya nagpahibalo. Happy birthday to Ate Crystal Jane Wenceslao and also not Kuya Jimboy Solomon. Happy birthday.
0: Mabay si Kuya Solomon niya katong...
2: Murag naka... Ano ba ito? Jimboy ba tawag niya? Pero murag mo si Kuya Solomon katong taga...
0: Tagaloon.
2: Tagaloon. But shout out to Kuya Jimboy Solomon. Brad, wakad ka nagpahibaw nga birthday din mo, Brad. But happy listening and happiest birthday to Kuya Jimboy or Kuya Solomon. Ang pangalan niya kay King James Solomon. And also to Ate Crystal Jane Wenceslao, happy birthday to each and every one of you. And sa mga nag-birthday today, happy birthday to each and everyone. And sa mga nag-birthday sa mga yesterday and every day.
0: Yes, mga si Kuya Sam, happy ng birthday.
2: Yes, kamusta din ang birthday?
0: September, di ba?
2: Huh? What?
0: September, di ba?
2: Are you kidding me? So,
0: September, di ba, Kuya Sam?
2: What?
0: Tara ba?
2: Huh? Nangunta na si Christian Daniel Trin na ay soul winning ugmang mga kaya. Yes, of course. Dito na mawala to ang Tuesday soul winning nights and also na po tayo soul winning every Thursday sa Baisu main campus.
0: Yes.
2: Which is na atong gitawag nga soul winning day kay dili na tumatawag soul winning nights kay day mana.
0: No, listen sir.
2: Oh, lain po, di ba? So soul winning nights atong gitawag ira. So mo na siya soul winning nights. So shout out sa akong mga kaubanan dira sa Baisu main campus, Bohol Island State University. Member dira sa Able Youth Philippines. Kita nga ma-approve na ta especially sa tong venue for our
0: wow, makasod na ka ko bye soon.
2: Yes, of course.
0: Wow.
2: Just bring my name. Wow, bring my name. Without shout out basta kay dili lang mo mamusil, no? And also shout out ni Kuya Christian Danyo. Sunod Bernes na lang mga ka-echoes. Yes, of course, Kuya Christian Danyo. Every time, every night, everywhere, you are welcome here. So next Friday maka-guest, hopefully God willing maka-guest si Kuya Christian Danyo para atong ma-interview ang atong Fruitsal Extension class.
0: Yes.
2: Kay no. Di na to i-understimate ang working si Ginoo labi na sa atong mga Extension Bible class.
0: I would like to shout out sa mga Extension Bible classes sa Titus 3. Diha sa Sungkulan, no, and also sa Tinago and also sa tong Dulho. No, so dagan-dagan kita og mga Extension Bible classes every Sabado na siya, no? And we are so happy nga makatudlo ta sa mga bata, no?
2: Yes.
0: Nga dili ilang bitaw nga at least ba in this cruel world, no, nagihapoy mga ministers, mga tao nga nag-surrender sa kagalingon to teach kids, no, og mga principles and story about the Bible. It may be nga kanang maragona kayo siya ko isam no nga story raman na, sir, but na little did we know nga naka-impart ang kanang principle dila sa isang kinabuhi.
2: Always sa okay. Nga ang Bible extension classes na to is it's like digging, is it tawanay?
0: Sowing the seed.
2: Yeah, sowing the seed, di ba? So, yes. Kita'y gabungkal, bitaw nga. Oh. Inigdako nila makin, halam, natuluan mo ko ni sa una, di ba? So, magamit po ta as like a stepping stone.
0: Yes, and grabe kayo ka kakuan ng kalibutan karon, no? Nga, bisag high school or colleges or bisag even kuan mga elementary.
2: Yes.
0: Di ba? Daghan na kayo mga...
2: Grabe ang violence.
0: Yes, violence. And, dapat na to ipatupad, no, nga naatay mga
2: campus ministries
0: yes. Yes, sa atong eskwelahan.
2: Wanang usap po sa amo ang outreach program po namo sa Baisu Able Youth nga makasud yung mga high school nga mga
0: yes.
2: schools.
0: Yes. Kay inindot kay na kay mga high school it is ato na naon ba kaning mga bata bitaw mga kabataan noon. Ato na nang i-accept ko yes. We are adults.
2: Yes.
0: We are not teenagers yes. anymore. Teenager pa ka, di ba?
2: Teenage, 19.
0: 19.
2: Yeah, my last day to be,
0: sorry.
2: My last month. Wow.
0: Wow. Ako nga 20. Ah, 13 pa mo ko.
2: 20.
0: Yes. But as an adult, di ba? Mga bata, it is the hope of our future.
2: Yes, that's right.
0: It might sound ka ng cliche. Wow. Di ba? It might sound nga mga ka ng, dili man na, di man na tinuod. No, but, kaning mga tawhana mo ba ni yung sunod ng lead?
2: Yes. Mo bitaw nagingon sa atong mga national usa sa atong national which is Jose Rizal nga ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan.
0: And how could we make that possible if walay Ginoo atong mga bata?
2: Right, that's right. Right.
0: So ang prinsipyo lang grabe kayo ang pag-impart. Dali kayo mag-impart og prinsipyo dira sa mga bata. How? Through social media.
2: Yes. And of course, kaya mga bata po is dagdag ko ilang mga kasing-kasing, di ba?
0: Yes.
2: Nadali ra sila mo dawat og kwan ba, di ba? Yes. Mo nang if mali ang ma-impart sa mga bata, mo nang lahi dili pod mao ang ilang
0: yes.
2: mga katulad kay okay, baka mga bata biya kung unsay makitaan mo ay buhaton, di ba? Unsay gitudlo ni sa kwan mo ay buhaton kay ganon, bata pa man dako makikasing-kasing. Mo nang as possible, one of sa Bible, sa Proverbs, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Mo na yes. to ang burden po. Usa sa burden na to dito sa church and also sa to mga young people.
0: And because of that, mm-hmm. we gladly announce no nga natay bago minister sa church. Wow. And that is on point. Wow.
2: On point media.
0: Yes, and watch out and be notified sa atong mga contents. So this kanang social media platforms no kaning mm-hmm. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, unsa pa ang uman yung mga social media platforms, ato na infiltrate.
2: Yes.
0: Kanang bisa bitaw atong goal bitaw nga makahatag tag Christ-centered content.
2: Yes, that's right.
0: No, di ba? So simple as murag Bible school style,
2: like
0: but in
2: teaching Bible principles. Diba?
0: Yes, but in social media,
2: right.
0: Through podcast, through video, audio, no. So pasalamat ta nga gi-impart or gi-nahimo nga gi-tagana po tag bag-o ministry sa Ginoo, no. And I hope nga mahimo tang good stewards ini.
2: Yes.
0: No, so kanang bag-o lang I think last week lang na human ang ato video. Yes, and we are happy, no, kung makita nimo sa kulikod, ba, dahi close. Yes, no, pasalamat, ana, nga, nata, nga, ministry.
2: Yes.
0: Again, that page is on point.
2: Yes, and if you want to be keep updated sa ito ang new media nga, ministry, our new ministry that is a church, which is On Point Media. It is sharing the gospel, sharing biblical values and principles from God's word dira sa mga social media platforms, as said ni Kuya Gian. So you can follow us on Point Media. You can search it, kana white nga background.
0: Yes, On Point ra. Yes. On Point Media ang nakabutang.
2: On Point siya, pero ang pangalan sa On Point Media.
0: Wow, okay.
2: Yes. So, again,
0: actually, wala pa na ko ma-follow.
2: If ikaw na listen karon sa atoang program sa Evening Echoes, especially the online or on air man diras inyong mga kabalayan o sa mga sakinan, follow us on our our multimedia platform or social media platforms sa Facebook, nasa TikTok,
0: Instagram
2: or diras sa Twitter. I wanna be Twitter no?
0: X.
2: Sa X, dira sa kwan, asa pa sa TikTok, sa Spotify. So you can follow us there. So you can search it and in any social media platforms, On Point Media. Diba? If you want to be blessed by God's word, sharing biblical values and biblical principles that will be a blessing and be a blessing to each and everyone nga naminaw dira sa atoang new nga ministry, which is On Point Media.
0: Yes, kanindot kayo, no?
2: I hope nga, especially sa itong mga fellow Christians and fellow brethren out there nga atong tabangan ng pag-ampo, nga more and more po dito makadungog and more pa ang ma-aware sa itong bago nga ministry for, kaya ka na yan, gibuhat, dili man na ito gibuhat kayo para magpasikat or para magpakitang tao, but kani para ni for the honor and for the glory of God to share the gospel throughout all the world, di ba? Kaya, social media is a tool, Kuya Gian, di ba? And if diliin mo siya gamiton, dili siya mahimong use ang tool.
0: Oh, dili mahimong kanang galamiton.
2: Yes.
0: Now, na koy ginahan kay nga kanang phrase ni Pastor sa yang post. Ano siya? The tools may be modern, but our message remains timeless. Only Jesus Christ saved. Di ba? Yes. It may be modern. Nga naman kay we are infiltrating social media.
2: Yes.
0: So naan diri ang community sa mga kabataan, no, even though bisag mga young adults, di ba? Naan diha ang mga, even mga senior citizen naan na sa TikTok, di ba? So it might be modern, but still tungod ani we use the tools to preach that only Jesus Christ saved.
2: Yes, that's right, again.
0: No, so it's a great opportunity. And tabangi mig ampo nga napay mga ministers nga mo involve ani. Diba? It might be nga mga series, diba? I imagine bitaw na nga mga actually sikog paminog podcast sa una kanang about anang how to kanang about siya sa kanang how to handle your life. Like your time management, ngana, so how to be successful in life. But bisig may nga na bitaw nga sa Spotify man ako ginapamina ang mga podcast. But kana gani nga mas maminaw ng itay nga how much more, di ba, kung pang-Ginoo na siya.
2: Yes.
0: Di ba? So pasalamat ana no nga natang ang bagong ministry. Again, that is On Point Media.
2: And always sa timan-an nga dili na siya nga mga opinion sa tao kaya giyan. It is based from the Bible or based from God's word. Mo na matawag na ito nga biblical values and biblical principles. Mano, dito mo kaingon nga, gamagamagamar man nila kay natay source, natay pure source. Sorry. Natay inspired.
1: Pure.
2: Yeah, preserve inspired word of God, the King James. Salamat, Ana. And again, that is On Point Media. So follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and every social media platforms nga naamo. Follow us on Point Media. And time check, it's 35 minutes past 10 o'clock in the evening. Nag-request po ng song si Kuya Christian Daniel. That is Calvary's Blood, I Choose to Be a Christian. How Great You Are, and I Pray Again. And also, advance happy birthday, Kuya Sam. Thank you, Ate Crystal Jane. And also, pwede diha na po ko na matulog ini ka Burness diha sa Dawis Church. Yes, of course, Kuya Christian Daniel. Mag-fellowship na diri sa tong kahanginan, especially diri sa Evening Echoes. Pasalamat po ko sa Ginoo nga nindot ag message ni Pastor nga event pag Saturday Antioch Conference ug anniversary ato sa Luon nga unta makasabot nga bisita gipangwali. Yes, that's true, Ate Crystal Jane. Usa po na sa ato ang burden sa ato mga unsaved nga mga loved ones, especially sa mga unbelievers nga ma-share na to the gospel that Jesus Christ died for their sins. Pasalamat na, and also pray to Forta for enlightenment, especially sa itong mga nasulwiningan. And also, mag-prayer meeting po also inig Friday. Always be reminded sa itong mga schedules sa church. And pa-shoutout daw, ano sa ito, Kuya Christian Daniel, dira sa Alvarez family, and also to the Mellor family. Happy listening to each and every one of you. And may God bless you. And the time check is 36 minutes past 10 o'clock in the evening. And before that we proceed, we will play songs, requested songs sa itong kahanginan. This will be the song entitled Calvary's Blood.
0: Dili na mo nga Calvary's Blood actually.
2: Dili siya mao?
0: Hindi na mo. I Choose to Be a Christian is our first song this night. And a request from Kuya Christian Daniel.

0: Pa-shoutout again mga kauban ko, mga young people diya sa BBC Dawis Church. Yes, of course, ato mga kauban na din mga young people. Happy listening to each and every one of you diya sa Able Youth Ministry, that is youth ministry diya sa church. Shout out to each and everyone, especially sa group 1, group 2, group 3, and group 4.
1: Sa mga ngalan, Gaius 1.
0: Gaius 1, Onesimus 2.
1: Titus 3, and Tychicus 4.
0: Tychicus 4, and again, mayong gabi again talan. And happy listening to each and every young people. And I hope that you are doing well and you're doing fine. Always, that whether you eat or drink and whatsoever you do, do all for the glory of God. And again, shout out ko sa mga fellow Baisuan. Sa dira, kamusta man ato mga midterms? O, si Kuya Japit rin nga more. Chillax ra kayo eh. Chillax ra kayo sa nano eh. Di ba? Ano man ang mga irego daw. But shout out sa ato mga students na dira nga nagsumasabak sa labanan ng midterms. Sa nagliliyab na nga ng mga midterms, no? So, happy listening to each other. And always natin manan to put God first and you will never be last. Always natin manan po that we can do all things through Christ which strengthens us. Always, that is sadly, you know, because it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kuya Gian, ano si Crystal Jane, mo isa sila, naka-relate yung kusin mong giingon ni mo, Kuya Gian, mao dyan ang ipangwali sa pastor at to sa loon. Amen. And I hope, dili lang ni ang pagsamok-samok na mo dis kahangin, but hope this will be a blessing, this program will be a blessing to each and everyone listening on air, and of course, also online. Dito sa itong official live streaming at the Anchor Radio, 106.9 FM, and also sa itong website, at www.baptistbohol.org. Yes, sir. And again, greetings also sa mga kasilingan na itong mga islands, mga neighboring islands na itong out there, dito sa Cebu, Camiguin, Siquijor, Balikasag, Pamilya, Lakan. Trembled and cried at the thought of my fate. And sa uban pang mga silingan at mga islands out there dito sa Cagayan, sa Taman, sa Mabot, sa Pagsibihan at sa Kahanginan, maayong gabi kayong tanan. Again, we are broadcasting in the heart of the islands, Bohol. Salamat kayo, Kuya Gian, nga imo ko gihatod sa Dulho pag Domingo.
1: Oy, way problema na chan.
0: Yes, namutan na po si Kuya Christian rin ang walang anong wala na si Kuya Kent. So si Kuya Kent, maragtuwa dito sa Tangnan, nagkuha siya ng laptop.
1: Tangnan?
0: Ay, sa ito, Tangnan? Panglao. Yes. Tangnan na nun. Tama, Panglao, di ba? Tira sa ito, ang pangang sila ang lugar, Kuya Gian?
1: Tawala.
0: Tawala.
1: Tangnan is Dawis, actually. Na, it's not Panglao already. So it's Dawis. Dawis.
0: Yes. So again, happy listening to Kuya Kent. No, ambot nagpabiyahe na biya siya karoon. Especially po also sa mga nagmina-mina na takoron through their radios, sila sila mga sakyanan while nagbiyahe. Always pray for traveling mercies, no? And amping mo always sa dalan, labi na karoon kay gabiin, ha? And sa mga buluhaton ugma, especially sa mga students nga nagatuon, di ba? Naminaw, nagatuon while naminaw dili sa tuwang programa karong gabi una. Happy listening to each and everyone. May God bless you sa tanan sa iyong pag-skwila, especially po sa mga professionals na to dira, no?
1: Yes.
0: Sa mga pag-skwilas, yung pagtrabaho, always ato ibutang ang Ginoo. We must always magnify our Lord and Savior Jesus Christ. Kuya Gian, greetings daw. Yan.
1: Uso din. Uso din daw.
0: Dali ara nakalat ang kuno
1: eh. Hello, uy.
0: Kiba kon say bagong issue ron kay Gian.
1: Unsa ba? I miss you.
0: Wala pa gani ko kasulti gani.
1: Claro man.
0: Pero kinsa man asin nyan kay Gian?
1: Wala ubo.
0: Wala pa ko balo.
1: Greetings ta. At least basi
0: ah, basi kuan ka ng secret admirer ni Kuya Gian guro. Ay, dili day. Pero greetings day, no? To nyan. O kinsa man ka, kay balo ka kung kinsa ka. O kay no, kay balo mo po si Kuya Gian, ani. Iha lang yun gideny. But always natin man, anong, dili tamahin mong si Peter ba to? Peter to, no? Nga gideny niya ang
1: Ginoo. 3 times.
0: Yes, 3 times. Ikapilay mo ako again. Time check is 47 minutes past 10 o'clock in the evening. And nandito bang si Kuya Kent? Hi Kuya Kent, asa mga Kuya Kent? Na ako meeting 11, apas ra ko. I don't think so nga makapas pa ka. But yes, mapas si Kuya Kent Paul Vergara. Happy listening to Kuya Kent, no? And our, kung ano yung sita ko na Bar City. Bar City sa volleyball. BBC volleyball players. So if gusto mo mga muapil sa mga gitawag na itong sita ko na sports ministry ng volleyball. So you can visit here sa tong church anytime. Ayaw lang ng Wednesday, no? kay nami church services ana nga time. But you can visit us every Thursday or Friday or Monday, Monday, Tuesday. Tomorrow we will be having our soul winning nights program and panawagan sa tanang mga people nga dili ta maglaag, no? But always na tato timan-an ang atoang marching order nga gihatag sa Ginoo to preach the gospel, especially to share the gospel to the unbelievers, no? Kay dapat natin burden ana kay kita nga mga Kristiyano, dapat natin burden to preach the lost at any cost.
1: Yes.
0: Time check is 49 minutes past 10 o'clock in the evening, and before time we proceed, atong ipang play ni mga requested songs ni Kuya Christian Daniel. One of his requested songs is I'll Pray Again by Kuya Gian Ale. So we'll play this song entitled I'll Pray Again. I hope this be a blessing to each and every one of you. And again, happy listening to each and everyone. And greetings sa tanang namino karon. And sa mga karon pa nakatune in, again, you are with us on the program, The Evening Echoes, every 9:30 to 11:30 in the evening, Mondays to Fridays, only hear your best choice of sound Christian music. And again, be with us for our 2 hours of faith,
1: friendship,
0: and fun. Again, this song is entitled I'll Pray Again.

0: Good evening, ma'am. And also sa mga team Maaw that are happy listening to each and every one of you. And sa mga sa Tubal siblings, but no? Happy listening to each and every ma'am Jana Tubal. And greetings all the way from Dawis, Bohol. And nanad jud si Kuya Kendre. And a request of song po siya Kuya Christian ng Calvary's Cry and Come Let Us Return to the Lord.
1: Wow, di ba Calvary's Cry mo managikanta nilang Kuya Gian? That was Sunday, bato?
0: Yes, katun. Calvary's Cry!
1: Makautong mo ko? More magnalibang?
0: But yes, that was in the song requested by Kuya Christian Daniel. And also, napot to siya usa ka requested song sa babaw. Nga wala pa na to na How Great You Are, eh? How great you are.
1: Di, how great.
0: How great.
1: Mama na gijuet nila ni Kuya Gian o ni ni. How great you are.
2: Klaro eh.
0: Grabe ako na no. Grabe ako. Kisa ka na ni
1: Gian no.
0: Kisa mo na.
1: Nana sila yung nickname ba?
0: Grabe ako. Nana sila yung mga tawagan o eh. Diwa nga Kuya Gian ano.
1: How great you are.
0: But time check is 58 minutes past 10 o'clock in the evening. And again, padayon mo sa pagpaminaw sa tuwang program tonight. With Kuya Kent, Kuya Gian, and Kuya Sam.
1: Oh, wow.
0: And inviting you also for tomorrow, same time, same dial, again, 9:30 to 11:30 in the evening. And before tamo proceed, and before tamo magpadayon, ito kangin atong i-play itong this song titled How Great You Are, which nga giduit nila, do it.
1: Dili, di ba di Calvary's Cry una?
0: Kwan, una to ko na salin to sa salin
1: like,
0: ba?
1: Like Calvary's Crying.
0: Album, kani album ito niya. Kare, kwan,
1: oh, playlist. Calvary's Crying.
0: Yeah, so, kwan to, How Great You Are. And yes. Also the song, Calvary's Cry. Di ba? So, di, kani Calvary's Cry, one of my favorite song na niya.
1: Mi paborito. Mi paborito.
0: Tungo na itong, kami, ganahan ako ba? Ganahan ako sa... Calvary's Cry!
1: Ano magnalibang?
0: Ano ba? Makainom-dum ko. Nostalgic.
1: Nostalgic.
0: Bitaw.
1: Mura ka to si Renz.
0: Ito. Ato. So, pasensya ba sa mga nagkaon ka? Agay. Pasensya ka sa mga nagkaon ka rin, no? So, eat well ka inyong tanan. Eat well.
1: Yes.
0: And sa mga nakakuan ko daghan ang sakit ka rin.
1: Oh, daghan gilantan.
2: Shoutout ni!
0: Dili lang sa mga gilantan, daghan po ng mga na-injury.
1: Na-injured, yes.
2: Shoutout ni Kuya Angelo nga natapilok, nagpa-check up ka ganyan.
1: Grabe, gilantan daw siya mo. Nagpa-check up si Kuya Angelo.
2: Wait, tinood, seryoso!
1: Nagpa-check up lagi siya kay...
2: Basig, sakit naging
1: kayo. Hindi kayo, nagpa-check up eh, po siya ti Angel. Wow. So muna, nagpa-check up po siya.
0: Ano? Ikaw, hindi ka magpa-check up?
1: Oh, check up. Check up kayo na bloated.
0: I'm so silent. Basin, kuna na ba? Shoutout kay Angelo. I-pray na to si Angelo.
1: Yes, ato i-pray guys.
2: Na makita grabe, na yung bukog.
1: Na-dislocate na siya.
0: Na ko share ba? Pag duming dito, practice, ay, pag duming dito sa buntag.
1: Yes.
0: Tumutan na siya na ba nga? Kuya, ito ba pa ganito? Kuya, kanang, ang gata siya kayo para man sa bukog, no? Ano siya? Ko, oh, naman na siya calcium. Ano siya? Ah, sige, mo inom ko niya.
1: Kinakuha siya bukog.
0: Pag pinag-shave ka ba, kaninom siya gatas. Kaya nakuha siya bukog.
1: Mode ito.
0: Ikaw daw, makuha ang bukog.
1: Na-dislocate. Ano ba siya? Na-dislocate daw siya.
0: Kaya mo nang ato dyan ay pray, no? Kay, luoy kayo ni mga...
2: Lisod kayo na masanay
1: naman. Napiang to mo nang nalain niyang lawa. Hilandan.
2: Nalain niyang lawa.
0: Kasi pa yun ang sakit. Si Kuya Neil po, no?
1: O, Kuya Neil Pernido. Magbalibol, girl.
0: Oh, grabe.
1: Kay para mahuwasan.
0: Oh, Neil at the cross.
1: Kasi
0: pa yun ang sakit. Si Ati Kaylee po. Ako po lang.
1: So big shout out there sa volleyball team ganiha. Classmate the and friend ni Kaylee, which is Sophia.
2: Yes. And si Elise.
1: And si Elise, yes. Sophia, usan na siya sa nasuwiningan ni Kuya Gian during my birthday. Mm-hmm. And the same on my birthday po, mo to yung dong po siya. So gishare na lang nako. Oh.
0: So bali birthday po to niya.
1: Oh, gishare nako ba kay?
0: So dok.
1: Akong day.
0: Sana all.
1: But big shout out kay na so winningan to. So big shout out to Sophia all the way from Biking, Dawis.
2: Ah, Biking or day? Tagod Biking.
0: Also, na po ko i-share ninyo. Grabe, first time pa ko nga na ako ikapares ang birthday. Classmate na ko.
1: Wow.
0: Ay, kay ganina, kay na ngayon sila sa birthday. Kay butang ng poster. Hmm. Kaya nga na yung mga birthday. So, pagkati ko, pares na yung birthday niya. So, shout out in a precious, na? Precious.
1: Precious. My precious. Yes, yes, yes. Pero gaya, nalingaw jud mi sa volleyball ganiha.
0: Yes, kaya nalingawan.
1: Now, so next time, shout out sa atong uban yung mga babae, yung mga members. Panunga mo kay mauwam good mang lihok to sila.
0: Ako rin wa nalingaw to kay grabe ako.
1: Ay, ikaw may patyanan.
0: Ang buti, ano ko ato?
1: Ano ka ito?
0: Mura ko, wala. Ay, di, mag-uwa ka ng sakit akong tiil.
1: Ah, may reason.
0: So, yan po yung pukanya kay na-injured po.
1: There is always a reason for every...
0: For a season.
1: So, ito nga, quote ni Kuya Nole, to obey is better than secret love. Open rebuke is better than sacrifice.
0: But time check, it's 2 minutes past 7 o'clock in the evening and it's so glad to have a fellowship on air and online. And we'll have this song requested by our one only Kuya Christian Daniel all the way from Doluho. This song is titled How Great You Are and the song is titled Calvary's Cry.

0: Alright, so that song was called How Great You Are, and the song Calvary's Cry. All the way from Dulho by Kuya Christian, Daniel, and na ang mother ni at Kuya Ken.
1: Oh yes, yes, my mother, si Mama, nga nakakaroon sa
2: Panglao,
1: Bohol.
0: Wow. Yan na siya din nga, good evening mga guwapo.
1: Wow! Oh,
0: mga guwapo.
1: Ah, so appeal na ka?
0: Oh, appeal ako na.
1: Sana all. So request me mga guwapo. Unsa ka yung i-request? Tanaw na to, be?
0: Yan na siya nga favorite song daw niyo, Kuya Ken.
1: Unsa ka na... Pero yung favorite, unsa man, hymnal or kwan?
0: My favorite song,
1: Pablo. Naman siya favorite song sa hymnal.
2: The Lily of the Valley.
1: The Lily of the Valley, man yung favorite ng hymnal song. Pero ganun, sige mo na siya kantag, Remind Me, Dear Lord.
0: Dipag-dependin
1: na siya. Ganaan po na siya, one day at a time. Asa man, anak, kanang tulo. Pwede sa amung i-play ang The Lily of the Valley kay Mujo niya favorite kay, favorite mo na siyang mama.
0: Pablo, di tawag sa iyong mama, boy. Ako po, kayang tawag niya kay Jonathan.
1: Masuko si mama. Siya, Pablo!
2: Ako kuha lagi.
0: Basta makakuan ko.
2: Luigi!
0: Hindi man sa akin ako noon, nag-discriminate, pangalan, no? Pero basta makakadungo ko na Pablo, nga pangalan, kayo makauna-una, kukupaw lagi. Ambot nga, ano ba eh?
1: Uncle Pablo!
0: Ambot nga, ano ba? Pero yes, muna i-play yung favorite song, Ma'am Day, Ma'am Dayan, dira sa Panglao. Tangnan ba na yun? Tangnan na yun? Kaya...
1: Yes. Bilisan.
0: Ah, Bilisan. Taka-taka dyan. Ganyan na siya, ganyan, tangnan daw.
1: Tangnano na ako muna.
2: Ikaw may ningog tangnan!
0: Taka mga tawala kung gingon.
2: Ang ilak... Bali noon! Ako ganikanggi.
0: Pataka niya ako, tawala niya ka. Tangnan, manggod. Amo to, tangnan. Yeah, bilisan, ulahi, pataka.
2: Nagdugunan, di ba? Ako may ningog, tawala. Ingon ka nga, at nasa tangnan, nagkuha o glapsap.
1: Basta. So, good night. Ana si Crystal Jane, when just now, good night mga kuya. Kay muna, nakugtog ninyo, kay sakit na po ng tiya na koron. Dapat na naipa-check up.
0: Para si Kuya Angelo, no?
1: Over the
0: Vancouver, right? Vancouver.
1: Natapilok.
0: Nagpa-check
1: so, let's...
0: Uy, nga na. Dapat yun nga na, no? Kaya mo nang dapat we must be conscious sa ato mga sakit.
1: Health conscious.
0: Diba? Kay wala takabalo nga. Wala na din. Nawala na din yung bukog.
1: Yes, yes, guys. So, I'm going to prepare ang song, The Lily of the Valley, requested by my one and only mother. Diya nga na. At karoon sa Bilisan, Panglao, nasa Mumbalay. Niya, nanapot si Christian Daniel. Makita na po taong mainiga, ugma, mga kaikos. Makita na may ugma dito sa KFC.
2: Yes.
1: The heart of the soul winning. So guys, so see you there, mga ka-churchmates, mga ka-soul winners. See you at 6 p.m. diha sa Tuesday tomorrow at 6 p.m. dito sa K of C.
0: Yes, that's Adrian. Right, Kuya Ken. So nangita pa ko sa kanta ng The Lily of the Valley, no? Oh, na ito sa hymn, di ba? I found a friend in Jesus. Mo ni Kuya Ken, di ba?
1: It's everything.
0: So, kay favorite song mo na ni Ati Dayan, kantahon ni Kuya Gian, live and local.
1: The Lily of the Valley. Yes.
0: Okay, Kuya Gian.
2: Huwag siyo rin.
0: Oh, wait, a guitar man. Muna
1: ba tayo? Is kay Michael mo sung lead.
0: Bitaw na favorite song po ni Kuya Michael. So, di doon ni Mawa o magsung lead siya.
1: No, not one. No, not one.
0: First verse?
1: Last verse?
0: Shout out to kay Michael no, nga mag-minyo na next month.
2: Oh, bitaw kay mag-minyo naman siya. Dapat ya ang musong lead karong Wednesday.
1: No, September 12. Wow.
0: Yeah, so September 12, Sabado. So shout out to kay Michael Morse no, and sa mga Gindulman boys. Wala, appeal si Gagian. Singerist na si Gagian no. Pero sa mga Gindulman boys.
1: Yeah, appeal siya. Best man siya. Groomsman siya.
0: Kita,
2: bito.
1: Groomsman naman siya si GC.
0: Mga Gindulman boys.
2: Yeah,
0: so,
2: shout out dahil sa ongoing na yung Bisman. Ay.
0: Grabe no, Bisman.
1: Beastman.
2: Ingat na mo si Kamekin lang ako kanina. Dong, ikaw na lang akong i-bestman dong kay di man masugot. Sa babae man ang maid of honor. So, dili ma-partner si Jabis kung si Maymay. Madong di man na kanang kuan si Jabis lang gud yapon, di man na magpartner di ba ang group, ang best man og ang group, ang kanang maid of honor di ba
1: di kay wala poy partners ti Maymay. Dili si kuan, wala kuan si Maymay.
2: Kabalo ko giasa gibutang ni Maymay kasi ti Maymay principal sponsor.
1: Laina ni mo kuya yan.
0: Sabi mo, principal.
2: Joke lang!
0: Shoutout siya ti Maymay daw. Nagibutan
2: na sa... Iyaw i-sponsor siya ti Maymay. Yakin, di ba? Dapat minyo mo ng mga sponsors.
1: Hindi, pwede naman dili. Dili man necessary nga minyo.
0: So, shoutout siya ti Maymay no. Nahimong principal honor.
1: Principal? Nahimong principal.
0: Principal, gabi. Bugesco ini ka Bernice mga kuya. Yes, of course.
1: Oh yes, og mag og di mi makalimot sa volleyball.
0: Ana si Ate Dayandre nga ang favorite ni Lola kay I don't know about tomorrow.
1: Ingo, di himnal, ingon ka, Dalili of the Volleyball. Dalili of the Volleyball. Dalili of the Valley, ang favorite man kani.
0: I don't know about tomorrow.
1: Ah, sige, kanaan lang mo
2: i-play. Muna, kibok ko na.
1: Favorite na ni Lola.
2: I don't know about tomorrow.
1: Favorite na ni Lola, pero favorite man ni Mama ang gusto niya.
0: Ah, oh, so, mo i-play gusto po ang favorite po ni Lola kay I don't know about tomorrow.
1: Sige, play po na nato. I don't know about tomorrow. Don't. I just leave. From day to day.
0: Dili man suna, I don't know.
1: I don't borrow from.
0: Who holds my tomorrow, man suna, no?
1: I know who holds my hand.
0: I know who.
1: But I know who holds.
2: I know who holds my hand.
1: I know who holds my hand.
0: I know who holds tomorrow.
1: Many things about tomorrow.
0: So time check, it's 16 minutes past 7 o'clock in the evening, and keep tuning and keep listening before the
1: Bobber sa kahanginan. Sa kahanginan in the air. In the everywhere.
0: Tapos ito tayo nga, og step by take.
1: Touch by, step by step.
0: Step by take, I know that he will get me to higher ground.
1: On higher ground, he never leads me on. Bounce na ito, ito lang.
0: So, amo na pangitaon natin dayan. So, we'll play this first song entitled, I Know Who Holds Tomorrow, patay instrumental man din eh, wait.
1: Okay, tayo mo kanta, ana din.
0: But I know who holds my hand.
1: Taka, mangka di man, tumaong tuno.
2: Di, nag-tenor ko.
1: Ay, chinor, di ka. But I